0: Manchester United!
1: Eno season ya Premier League! Masabo! Katinyumire mpira ya Premier League! Ngabo wangula! Nebingo masabo! Nyiga stabili musambu nyasta! Satu hash! Wandiba namukisa! Kubantu kumi! Abagendo kwe wangu liobu kade wili! Yeah! Emidwaro bibidi bedo! Gabriomo, hatuweleke mtuwala abidi abidi! Kuruomu kaka! Sao mnana nechitondo! Spurs! Ya kuambala gana na Aston Villa! Oro Brighton! Bubefikene Arsenal! Kusawa kuminemo! Ngane Newcastle! Eyambala gana na Hull City! Oro kusawa mna chitondo! Nottingham Forest! Egalone Coventry! Ngambie! Nyiga stabili musambu nyasta! Satu hash! Oh, wangulene bingo masabu! Anga kukutusi wako! Betika! Gena ku www.betika!
2: Ngo biyakole buamu, bisiga deche ichimu! Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
3: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nnyingi ko ku bbeeyi obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Weefunire start time zi solar S130 kusiriza 17 ezisooka olwo osasule 3200 buli lunaku.
4: Start time solar, power your life.
5: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta vibatinta, engule. Welcome you rimi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu batinse.
6: Sali Richard.
7: Hawkins.
6: E chigambo che tutela okukoze sa ngatweba zomu ntu afumbie. E Mary, tutela muga amanti ogabude nyo.
7: Yes, sir.
6: Chigambo echo, tuwale marira yo. Ne chigambo tichiri na kuba ogabude. Enjatu lentu fuchiri inti.
7: Ogabude nyo. Webali kufumba.
5: Tinta tinta.
8: Katongole.
9: Wampa sebo.
8: Awali ya dibu tewaruma nga teba kukubie. Terezo lugero lutu ukirire.
9: Sebo awali ya dibu tewaruma nga teridi kugwe.
8: Ngeda.
9: Mumurona.
8: Tereza.
9: Awali ya dibu osao lulimi.
8: Ngeda.
5: Nenu mungura.

0: diga stabili musambu nyasta satu hash wandiba namukisa kubantu kumi abagenda okwewangulira obukadde bubiri yeah emitwalo bibiri beddo gabuli omo hatuoleke mitwalo abiri abiri ko Sunday so kumyesa olweggulo Bournemouth yakugulawo ne Liverpool nga ne Man City eyambalaga ne Sunderland olwokusaawa 12 n'ekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu Fulham ng'ekyeza Manchester United ngambye nyiga stabili musambu nyasta satu hash owangule ne bingo masaba nga kukutusibwako betika genda ku www.betika.ug osibe omupiira kati funa empiira egikuba munda ng'onyiga stabi 210 star 15 star 10 hash
1: Muzei katulumu oli muzibu nnyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. Emwanyi zefaananira zito zityo. Laba nyanya zowe zinyirira.
3: Leka nawe. Bwata manyi ku kijimusa kya bimo. Kijimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu. N'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi. Era nga kibikuuma okuyita mu kyeya. N'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village. Mumaso gw'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mumaso ga Good Shade okulira na share
4: kati tili kulinda buli kimu kiwedde gw'omaze okusasula oba tugenda kuleka fe tugenda Kigali Rwanda onaatambulira mu bbaasi oba nnyonye tusimbula nga 3 gwe 10 12 mukaaga sente z'onaasasula kuliko okulya entambula okusasula ebifo bye tunaalambula n'okusula totya tugenda kuyambako okufuna ebiwandiiko ebikusaza ensalo buba tubirina okumanya ebisingawo 0788 75 54 oba 0706 92 munana biri musambo funuma kumugwanga na fe aba high level tours and travel kuruno tosigala Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinte kumpeo za lumungula simba. Bano batinse.
5: Sally Richard.
6: Hawkins.
5: E chigambo chetutela okukoze sa ngatweba zo muntu afumbie. E Mary, tutela muga amanti ogabude nyo.
6: Yes, sir.
5: Chigambo echo, tuwale marira yo. Na e chigambo tichiri na kuba ogabude. Enjatu lentu ufuchiri inti.
6: Ogabude nyo. Webali kufumba.
4: Tinto tinto.
7: Katongole.
8: Wampa sebo.
7: Awali ya dibu te waluma nga teba kukubye. Terezo lugero lutukirire.
8: Sebo awali ya dibu te waluma nga teridi kugwe.
7: Ngeda.
8: Momorona.
7: Tereza.
8: Awali ya dibu osao lulimi.
7: Ngeda.
4: Kabuze kata tinte.
5: Sembungu.
7: Wampa sebo.
5: Amabunda chichi.
8: Nemuanula.
7: Sebo amabunda. Ebeera njala.
4: Enguli kwobili mwetane kutusibako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenu mongora.

0: muza amazi okutandikira mu mirandira gwennogwe agalo kulima ku super bero nga ekizibu kyo kibadde kiwotoke kyokuddamu kikujidwamu osobola okumufuna mu kubuyunge nga ojja n'otwekwatako n'otweyongera otwebuuzaako ne tugongera okulambulula n'okunnyonnyola mu mbeera gy'osobola okufuna endokwa eya super bero ennyunge nga tefunye kiwotoko.
1: Ono agambye nti kasooli kikaaki ekizito obulungi kye mulina mu Nsanja Agrochemicals Limited.
0: Tulina ekika kye bayita ADV 2308W. Ekika ekyo nno nja kutegeezaako kigumira bulungi nnyo embeera y'obudde ey'okugumiikirira mu mbeera ey'omusana, enkuba ennyingi tekikosa, kiwunzika omutwe gwakyo. Ng'enkuba eyongedde okutojjera, amazzi ne gatayingira mu minwe kuleeta mbeera ya kuvunda. Ate nno njagala okutegeezaako ekibuzo nga bwe kizze ADV 2308W azitowa. Ye kasooli gonoga ku kikongoliro n'oteeka mu kutiya neweza mangu kilo 10. Okusinga oba oli awo okulowooza nti kasooli yabaze nnyo naye ng'empeke tezizitowa, mugenda okwetegereza ne ADV 2308W ng'ate ye empeke akozesa ntono nnyo okujjuza ekutiya. Empeke yennene, kikongoliro kiba kitono, ajjuza ekikongoliro. Kikongoliro kijjula bulungi nnyo n'obanga ofunira ddala empeke eziwerako ate nga nnene bulungi nnyo. Kakati kyekye kikanno ensangi zino kye twogerako. Nja kukiddamu omulimi akitegeere bulungi. Ekika ekyo tukiyita ADV 2308W. Mulimi n'atuwulize ennamba ezo zikwate bulungi. Kubanga onoofunayo ennamba ezaawukana ku ezo emiganyo gye tukutegeeza kukula mangu kuzitowa, yinza obutagifuna kubanga oyinza kusanga ennamba eyeefaananyiriza. Oba olina gamba nti oli simulina naye ate eno ennamba ate eraga nti ono musukkulu mukooli, siwe tubibala. Noonya ekika kye tuyita ADV 2308W 23 8W ivalate eyo yetogerako olw'emiganyulo egyo gye tujja tukutegeeza kugumiikiriza kyeya kukula mangu na kukyenda kubanga kasooli azitowa bulungi katooli tafuna kisanja. Ekisanja n'ekirwadde ekyo kyongedde okwettanira mu nnimiro za kasooli ez'enjawulo olw'okuba tetukola crop rotation, tetuwaanyisiganya. Ojjawo kasooli oyagaluzeewo kasooli naye ng'ate nno kyandibadde nga ojjawo kasooli wandibadde n'owummuzaawo ko n'olimawo ku bijanjaalo n'olimawo ku binyeebwa sizoni nga bbi n'olyokozaawo kasooli okuyambako endwadde ezo eziba ziwangaalira obaoliawo ezimu mu ttaka olumu mu environment ebetwetoolodde obutettanira birime byaffe kubanga ezimu zituuka ekiseera ne ziguba nga tezirina ddagala. Awo nno we nkugambira nti mukwano gwange atuwuliriza, fuba okulaba nga ofuna ensigo ez'omuggundu esobola okutambula n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Tuli mu kiseera ekya climate change, embeera y'obudde yakyuka, twesanganga nti luli enkuba yatonyanga neggumiza n'emalayo sizoni, oluusi eggwayo mangu, oluusi wakati mu sizoni tetonya, neba nekuwummuzaamu wiiki nga ssatu ebirime nebikonziba nebizinama, ate oba oluusi erwawo okujja oluusi enteekateeka zetuba tubaze ne zitavaayo bulungi. So ka twekwatanye ensigo ennongooseemu ezisobola okutambula n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde ADV 2308W. Ekibuuzo ekyajja kikuddamu nnyo ekya kasoola asobola okuadaputinga n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Ekika ekyo nga bwe nkikutegeezezza.
1: Cucu yalumbye ennimiro yange enkoze ntya?
0: Cucu muddo gwa bulabe nnyo era we guba gumaze okuzingako ekitundu gutambulira ku sipiidi ya waggulu nnyo. Guba n'ensigo, ensigo eyongera okunkumuka, efumuuka n'empewo ne gwongera okusaasaana ne guzingako ekitundu ate ayanguwa okusapulesinga ebirime byabasanzeewo abibuutikira mangu kubanga akozesa akakodyo ak'ensigo okujja mu bungi. Oba weesuliddeyo gwa naggamba n'otabaako kye weekolerako oyinza okwesanga nga mu butuufu cucu ono akuzinzeeko. Kakati cucu tugamba nti tomukkiriza kumulisa, buli wamulisa multiplyinga, olina okuintervening, olina okugyayo obukodyo bwonna obwetaagisa nga tannaba kumulisa kimala kusaasaanya nsigo. Tugenda kukozesa eddagala nga cucu tannamulisa nga ali actively growing era ng'omuddo ogwo gulaga nti mugimu gusituka nga tegunatuuka kumulisa. Weewale nnyo fuuyira omuddo gw'omaze

Butuba tufuyira eddagala ery'omuddo twekenderezanga nnyo nozo ki gye tukozesa. Tuyina nozo ze tukozesa ezifuyira omuddo. Enozo enaafuyira ebiwuka ku nnimiro, ng'ofuyira akasaanyi mu kasooli, ng'ofuyira red blight ekibabuko mu nnyaanya, ng'ofuyira akasanja mu mboga. Eba ya laundi ng'erimu akatuli wakati. Nga bw'olaba eppeesa lyo nga limu akatuli wakati limu, si butuli bubiri. Eyo yetera ofuyira ku birime era efulumya shape.

0: mechi ya bikola bigazi insigo yacho bama ebibala byacho icho utani ko chifumitize chinyewa chinene ko kusinga muwemba oja kongera ochetegereza nti ebirime ebyebisubi bitambuze mmere busole sole ko okukira kwebyo ebyebikola ebigazi. So movement yen entambula y'emmere mu bitundu ebyekirime ebyenjawulo etwalamu obudde okusinga ku bikola ebigazi. Ebikola ebigazi bikala ogera kulanga bikubi byewotose mangu. Genda kala bikaze mangu singa ebisubi. So stage eddako ogenda okulaba nga ebisubi bitandise okulaga yellow. Bitandika oku yellowinga. Kubanga emmere eba tekyakolebwa bitandika okufiirwa pigment eri ezimba kale eya kiragala. Tugenda okulaba kisaze yellow ne kisaze kale ne kitandika okugenda mu stage za yellow. Emirandi yagifudde tegikyanuuna mmere, kitegeeza tewakyaliwo activity eyamba processes eziyamba ekirime okusigala nga kirabika nga bwe kyandirabise nga kiri helese. Ekirime kitandika okukala. Ekirime kyaffe kiba kimazeeyo cycle eyaddagala ery'omuddo lyaffe lyetuyite Glymark nga bwe likola. Tosuubira ofuuyira Glymark ku muddo gw'ebisubi olwaleero mu nnaku bbiri gube nga gusiridde. Ddagala liri systemic, tunnyonnyodde emitendera gye liyitamu. Eddagala ly'omuddo nga liri contact, ngereza ku ddagala lye baawera, tetutundibwa katale, lyo litundwa litunda ku lulwo. Nkugerezako eddagala eryaliwo ebaalisalako tebakyadikiriza kuyingira mu ggwanga na kutundibwa mu maduuka ga birime. Kukiriza kupala kwati tebatugana jyogerako kubanga gyeriri chemistry wayo akyaliyo ne baali baninga era sikuwa magezi kulikozesa. Naawe atunda edduuka stockist we balisangamu oyolekedde obuzibu bw'ekika ekya waggulu. Eryo lyo lyabeeranga contact. Contact kitegeeza nti we likoonye wagenda oyita essaawa bbiri wabeera wamaze okukala. Kati eddagala eriri contact ng'eryo olina okulibunya ekirime obutafaanako n'eddagala eriri systemic. So eriri systemic litwalamu obudde eriri erya contact likalizaawo. So Glymark egyo mitendera agiyitamu okubanga asobola okutta omuddo n'ekibuzo kyabadde ku cucu. Cucu nkubulidde tomukkiriza kumulisa, mufuuyire ng'akyali mutoototo oba muleke musaawe ensigo ginde yonna eveeyo egatte ku eyo n'eshuti ziddemu zikule n'ensigo nayemere ofuuyire. Oyo cucu mutyo bw'ogenda okumulwanisa dozeji nkulu nnyo esinzira ku stage y'ekirime. Kirime ekibanga muddo goba muto dozi ziba nsamu samu miluzi kikumi kikumi ataano miluzi wezibe muddo goba gutandise okukula miluzi bibiri mu ataano mu bomba eya lita abiri. Tewerabira dozeji entuufu, tewerabira noze entuufu, tewerabira ntusoka ne tuyiwamu amazzi mu bomba. Ate kinzijukiza nti mu nsanja tulinamu ebbomba gye bayita makula. Ebyo naye tubadde twogere jja n'ennozo y'omuddo eina pressure, e pressure yayo baji calibrating nga yeyo totawana te ku calibrating eba ngumu tefa piston ne bibujjo bari setting nga bikuwa buwangazi tebikutuka piston ewe ukabulungi nyo 16 mweli eri mu lita 2 tebeza ngo kose bomba makulu kufuira omuddo bomba efuira omuddo ya ukana ne bomba efuira ku birime ebirala. Kwamba denjogera kunozo lya inzo gambe batugaye wayo nozo yomuddo ate neye bilimi nagamba nti ya nja kujanga kunozo yomuddo ate nchuse njeke kone neye kufuira kunyanya mutwesanga nti plastic olusimu angu kumoza na atukula plastic anune dagala kuba na chemistry so bakola reaction kati goboteka mu amazigo ngogeno fuira kunyanya sose fuira kuchuchu nyogamba njoza munyine sabuni amazzi gano galina kenenula chemicals ezabadde absorbed mu plastic nga zikosa akakodo ke tuyita osmosis. Concentration jeri nyingi, concentration jeri entono. Kati we gamja mu mazzi n'ogenda n'ofuuyira ku nyaanya z'ofuuyirako M45 gemalet blight ogenda kwesanga oleteddemu kone akalungo ka Glymark. Ogenda ofuuyira olokulaba ennyaanya zisanise okulaga yellow, zisanise okwezinga ebikoola kubanga tewayawula bomba ya muddo gwalooza jja gitukuza ojoze zauli kulabe makula bombe ya muddo ofuyone makula ekika ekigenda ofuuyira ku birime ebyo. Kakati awe nkugambira Gatona tabula dagala lya Gilaimaka soka mwa amazzi mu bomba. Teka munge kitundu tundu balita 5 balita 10 ofume ekipimo nga otukyogerako okiwemu. Bomalo kiwa mu jenya bulungi nnyo olyoke otopinge ogenda ofuyire. Wekiba kikwetaagisa okutabula mu 2-4-D. Musanja tuina 2-4-D go baita habiki. Tokola nga nsobi kutabula dagala lya muddo Gilaimaka. Ne 2-4-D nga bikyali mu concentrated form bigenda kukola precipitate bigenda fuka solid mu concentrated form olina kusoka teka mu ekimu mu mazzi na dala Gilaimaka niyetabula mazzi bulungi nnyo nava mu concentrated form n'olyoka oteka mu ekirungo kya 2-4-D wa habikil nacho nokiwa mu mazzi ago biba tebijja kwekontana n'olyoka ofuyira ku kirime oba kumuddo gosuubira okufuyira nga tewajja kubaawo okukosa kwa 2-4-D ku kirime ekyo.
1: Misoro
0: wetutyo bwetugenda otunuulira entambula yokukosa eddagala lye bayita Nsanja Gilaimaka lye tutunuulira nti eddagala ly'omuddo ery'enkizo omulimi waba alyekutte nno oyinza okulaba w'enjawulo y'amaanyi nnyo nga olifuyiza. Tuliina mu lita wano lita pak tuliina mu muhafu lita aligula mu boksi eboksi ebaamu ecupa 12 eya wano lita ya hafu lita mwela mu pieces abiri. Then bosanga paka size echasi nzo mwene jira mu dramu jira mu chidomula cha lita abiri chidomula cha lita abiri na cho chibira mu tuwa bianga ne lita bibiri nesiba ni mibanji nyo basuwa kutransportinga ama lita bibiri wakipipa lita bibiri so tunuyanti bidomula biyangu bia kutransportinga lita ama 12 juki ya buli paka size jayongira okwambuka ne bei yongira okukakana guwaguze mu lita abiri ebei ya lita ebera ya wansi ko balali bei jofunye palita okusinga okugula echupa ya lita emu ngoina ewantu ewawirako nga wanene bulungi.
1: Nesoro onagamye nti akawojolo na akasanyi mu bumonde tukozesa eddagala kibindi bubi.
0: Tuina akawojolo no akatera okutawanya ekirime kyaffe ekyobumonde era akawojolo ako kakola mines kakola enkoloboze amulikola byobumonde ato oboli yao nekasobola okutambuza life cycle yako nga kasinziira ku bikola atutera okalabanga kajja ku shoots ku matabi agabagavayo mutaka ku nnimi ate oboli yao kasobola okuyingira akamonde nga kayita mu maaso era tugenda okulaba kale semu ebituli n'obubi bwako busigala buli kungulu kitegeeza nti akawuka kano kabulabe nnyo kasobola okuyuza ebikoola ogenda okulaba nga bitangaala tugenda okulaba nga kakozeeko wuzi ku bikoola ezeefaananyiriza eza nabbubi era tugenda okulaba shuti nga zitandisa okukala ennimi zitandika okukala eziba ziva kammonde tulabako obusaanyi buba butiini butera okubeera mu langi eya kkala enjeru ate busobola okubeera mu langi eya kiragala tutandika okulaba obutuli ebituli bibeerako ku maaso g'obumonde tutera okulaba obubi bwabyo nga kwe buli ate obaoli awo n'ebituli ku bumonde tuba tusobola okubirabira ddala bulungi nnyo so akawuka ako kabulabe nnyo eri omulimi w'akammonde kubanga tekakoma awo olw'okuba kasobola okuyingira mu maaso kamulumbayo n'obumonde bw'aba ateese mu sitoowa ne kabweŋŋanga era kasobola n'okusumbuwa omulimi oyo aluubirira okusimba obumonde sizoni eddaka aterese ensigo ogenda okusimba obumonde obusinga nga bulimu life cycle yinza okuba majiika yinza oba kasaanyi nekatandika ate okutandikira okusumbuwa mu nnimiro ekyonno ffe mu Nsanja Agrochemicals Limited twakinogera eddagala nga tukuleetera eddagala lye bayita Nsanja Mamectin kasaketi kamu kalimu ebbomba 10 katabula pipa ebidomole 10 ya lita 2 era nja kutegeezaako kalimu gulamuzi osobola okugyamu osobola okutabula ejjika emu mu buli bomba n'ofuuyira ku bumonde ng'olabye obubonero waggulu bwenkunyonnyodde bikoola birimu obuyuze birimu obukoloboze nga bwolaba obeera mu ekikoola ky'ennyaanya lifumaine egyo tera okwogerako invasive naye ku luno eno yanjawula omuntu giyita potato tuber moth yebeerumbi obumonde yikamu ku kawuka ak'obulabe ennyo mu bumonde tulaba enkolo tutandika okulaba silix zibanga wuzi eziba zitandisa okwezinga ku bikoola ate ne shoot sezivayo zitandika okukala no busanyi bwe nyino.

0: anguza te yawera te yafuna germination nunji
1: gesiko zunati zamira ngo potsi tugenda okugoberera obulunji nga omwo mukozi abo atutegeza anti bimwale to kupotinga baine nimiro zabo wali eche manga ensigo ba potinga nga bagisonseka mu njala ensigo tebagiteka nga mubagenda nayo nga nebo takula tojisanga ho so ba investor abalima nga tebabira ku ground eyo haso obo jivudemu eyo government yo deploying atu bakupotingire ensigo nebagikubako lumba jichusa wagula answer lina je nebisigo bya kupotingira ate ensigo yentufu nagenda nayo nagirima samoya so echo nobo chivudemu obo guya dalendo kwa elisetting avalate joyagala eye nyini jobolubira okusimbuliza okwata ndo kwa zoleta bategese nga muteeka mu kiseera ekituufu ekyakola time le planting enkuba etonya gwatubuyiwa nasale bed wiki satu feri endo kwa elimu setup ya plant raising na wiki bili yebera ready wiki bili kitundu wiki bili ya ready okuyingira kakati gwe omanya nti njagala nakuzo mwezi 12 tubenga tusimbuliza katate bedi ojikoze echaya gara wiki sisatu mmaso. Ubo ino kubango uleta ndo kwa zungo. Teka mu. Eyo. Chunachotu batu chikudila mu bulungi nyo. Okulaba nti. Ebibyo na. Ovye wala. Nubanga osobola. Okufuna mu. So miganyo minjo mulimi jagenda. Okufuna mu. Wali wasinge mutwalo. Neolo kuba bedi wakole. Enkola jetu gambi. Kufirize ensigo. Mino kula wasigadewe chibangi zichinene. Kakaga kasimbuli zege nono nye nkumyenya. Ojuzeo olabent space yo utilizing abulunje oja kulabe njawulo neisayede nyanye yava mu controlled environment ne iyo ebyo ne bibuzo tuba tubikubira mu oja kongera okuba nga wetukuta kwanjo ya program namba ya segwanga agro center gazo oja jikubako famu ya emirusa mu bitundu bya zero bwe so genda ne welolerako nolaba emirimu nga bwe gitambula tujja kongera okunyonyola nga otukite kunsonga ezo nange namba yangu soku nkubira ko ninyungira okutangaza
2: tubana bingi akade ke katusalako obaka bo busemba
1: akade nga kawedde mangu ali
2: isebo
1: abatuulirizo otegedde konti bala bikabachagala ngozi yongere maso tubadde tusaba yesa edachi kindala abili mutano
2: ze tutasobola kufuna
1: wewawo sebo tusobola okuliziganya kuzizo musanvu tano mukaga noti musanvu noti munana oba 0 musanvu noti 3 atano munya 0 2 atano mumukaga gwenno ayagala okongera okumanya kubikwatagana kundo kwa namba ya segwanga grossinti gaya za chetume izo mukubira ku 0 musanvu emu asatu munya 0 4 chinana mumwenda mubere bulungi mwelaba
2: omulungi awuliriza tetujja kusikawo program bwetyo bwebadde tova kulubogola simba bingi bikyajja
3: kati tiri kulinda buli kimu kiwedde gw'omaze okusasula oba tugenda kukuleka fe tugenda Kigali Rwanda onaatambulira mu bbaasi oba nnyonye tusimbula nga 3 12 26 sente z'onaasasula kuliko okulya entambula okusasula ebifo bye tunaalambula n'okusula totya tugenda kukuyambako okufuna ebiwandiiko ebikusaza ensalo buba tubirina okumanya ebisingawo 0788 751 454 oba 0706 492 munana bire musambo funuma ko mugwanga na fe aba high level tours and travel kuruno to singana
4: katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizo omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingi ko ku bei rahisi ate nga eriko n'ennyongeza ya chanozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa 2 obina amasanyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kwosa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 3 2 satellite dish okulya emikulu life
5: Yakubu, ulina umeka kutuze nimire eno kati Ogulimi obuko ye Priwe simbe mboga zibaruka Tezi zimba Akasanja kazi tigomia Epa atuwa lebanga dene Atewa akula ba mutono nyo Katino utunguru Ukala kumitwene ukona Atewa inkungula bubatewe nkanangana Nga mufunda mangu
6: Enziku zo sigawe wali obuzibu Siga, Proctor Cabbage Atamanyika sanja Aweza kiro nyamu na kunsambu mutano

0: Subi tu alibadi tu kona wote.
1: Tuti
0: emboko zoko.
1: Walabi ya wana wale mide kwe di masita. Ngaba polisi baga la mutu wala.
0: Haa, bagambi nida tagenda. Vududa. Ni waga tagenda. Mamu sutra mubanga.
1: Atenze nalo wazeza. Na ulido msaje. Chimanyi inti. Abana Uganda. Jetuba tuwe yongera. Sina Uganda yoka ensiyo na. Jetuba tuwe yongera. Anga tugenda maso. Tufuna magezi. Na ya magezi. Getuwa tuwe yongera mwama gezi, na wangezi getuwe yongera mwama tetuka koze seza kuchusa kwanga liyafu kuteleza kwanga liyafu kuteleza hivi nitubi yetuwa alivadde tukola ama gezi getufuna sima jetu gatuwala tusoma nyo niye tusoma tutubi koze seza na wetuwa alivadde tubi koze sa ama gezi maa nchi getufuna niye tetuka kuseza bulunji nolecho mbakubiliza mwenabali yeyo banda yemoro kama zifuge bulunji emoro kapo yifuno obuzi kubo wili serera emoro kubo lifukanga akazanyiro dancing hall so nga tewali uobila wabigenda kuwe wango ozini deku kubo huko so wigende leze nyo delichirabo chigenda kuwe mkubanga govuga nyo wago manyinyo kufuga manyinyo kuyisa oja kutabu sibantu obana weki njini obifiremu jukira obulamu wa febu notebu dizibuwao eye molo kayo bampe sobulu oku dizibuwao neye obulamu tebu dizibuwao tuwe gendeleze nyonga tufuge molo kakukubo tuwelebe gendeleza tufuge nga tuina ama kuru njaka la kutuwa lo mkisa kuno okujukiza awa uliriza mwena nti luadachi emolo kaya masanyeze tuwali tulanga Bama zeni baku wakalu nebajituwala
0: umuanguzi ya zuse yes
1: muamiroja sikiza ina nyongero kuyozayoza webali kuwangula mmeroka ya masanyalaze na yeba nae umukisa na wakamba umukisa tegui nako busobozi
0: ategu sanga yetese
1: umuami semakula gwebaso soku vile simu nga yeya soku wadewone bakamba bamongere ya minundi ya mirale hiviri era ne bongere emirundi ebiri ne bamukubira abantu bonna ne basalawo nti tulonda akakonga akalala we kulonda akaloja sikiza era ekintu bwe kibanga si kikyo era tekiba kikyo
0: ati kiki kyenkugamba nti omukisa gufunika
1: oyo sanga
0: yetese
1: era mwami sema kule muluka ya muyise mu ngalo
0: mumyaganya
1: teyajifunye loja sikiza olwo amukubide naye naye yaluddewo okukkiriza nti nti ne muluka yiye twamukubide wambuka sebo wangu demuluka inchaji angu galinga atakiriza nebambi ya mazena ja era ngoroka akalurubaka kubaruwa kusatu
0: yesem
1: unakuruwa kuna mwame ichizana jane mwame kwa semuruka ye na simbu

0: ngeyo nyamya nyi wange yowero yowero senyonyo wafe mwana wange wandisebo
1: esebo gena maso
0: ngeresa kiruruta munakarungu isi wamune chwanuka
1: yo ya tunuzo omuntu ebikalu
0: yoyo yenyine abakanuta maso
1: eh
0: waliwone ona rebo Flyman chwanuka wenna chikumawo
1: eh
0: sebo zikiriza neba ngabo watugamba tugabiko kusima no gaba credit
1: esebo
0: nalabi aba yuara eba kutu mkozi wabu abada
1: kola yuara e wanonga e ya chiku ya gami eneda
0: kufana mula vya alungamia
1: eh
0: atene ndaba na corruption unit inga ya kutu mkera abada kwa mkorodi
1: esebo
0: ye mkuba mumbuga atete wera vila verida ayonge tukwa kayaba la labi gate kubali vibasa lile miyake ena aba corruption unit
1: itawali buzibu awe tuweta agila dalaku
0: kweta agabu elu kubuta
1: mkutade
0: sebo ngonja
1: yesebo
0: yo mbulamu sinza utavyo gira kwa radio simba mkuru nyo ya kutoka dokta kayonze urobo wani ya pressure ni cancer mweba zuku janja baba antubafi sebo ndabile mkuru wa country vyo mgambi
1: yesebo
0: hape nesulitu kutunga na vieno
1: akali sebo watyo wagambye webatyo webatyo neka kati ndo uza omukulu wano tutandika kusindika message ngo sindika ku 0772218 omukulu sebo zobo yino okusomawo tuulire biki ebiddako zobo oyina okusoma tugende mu maaso amoni wona oshinzira okuba ono chali wange naye ndoza amoni kati kitegeeza gwe mbantu mira dala gwe bontu siza message wachitya muwese Gobo ntushiza yo message ngamba mukuru kitamirike Amon gobo tusa message omuntu oyo bategere tubuza anti kati aka ntandikwa ya wa ya news oba ya ona aha kale nenga mwebali nyo Amon kitamirike nawe nemanga kutumide konyo tugamye nti omukugu okuva mu country view driving school ona gamye nti amoni oyo nange mwagala nnyo amoni kitamirike kale naye nga omukugu okuva mu country view driving school abashangibwa ennakulabye oluguudo lwe lwennyini tuluyita bali ntuma road mwebala okugubeerako omukutu gwa lubogola sim improvement nungi eyeddeme mwebala okubanga ekintu mukitambuliza ddala mpaka waggulu eyo ekyo nno kyemukola kyamaanyi nnyo ate namba y'essimu ey'okubiri naye wano kanoonye wano anirwa kinoonyayo okwata ng'omukulu naye mbadde nnanoonyezayo ng'okyawandiika ebyo nedda katugende na kino kambawo enamba za mukulu ono okusinga lwe nnanoonyayo essimu endala nti ate tukole ki naye nga omukulu nange nemba nga nkutumiddeko nnyonyini ddala omukulu kochi ogamba otya webala okubanga Henry Ntale nkutumiddeko nnyo n'omumbejja lestendakalema wali eseeta ne bafathers St Augustine mwebala okubanga kwemuli nnyo omukulu bwati babatumidde omukulu Mayanja wali mu Medifarm mwebala okubanga kuli nnyo nnyini ddala ekyo nno kyamaanyi nnyo tugambye nti nno enamba y'essimu eri 07 siyeyo 0772 410 48 eyo wa country view bwatyo gye nsobodde okubanga mbasomera ne ya 0 mwagala endala temwogera bwe mba temwogedde ze ntegererawa nti nenamba endala mugyetaaga naye nga nayo kesitayeetaagebwa nayo ngenda kubanga wano nayo kanjibawe mukulu nga bwewandiika tova ku byowandiika gwe wandiika bintu byo ekyo kiveewo naye ebyo byowandiise oba bimala tugende na bino simanyi kyetuba tukola naye nga tugamba nti kino ekyobuuzizza ekya enguudo okukolebwa amazzi okulegama mu kkubo omukulu simanyi oba kike agenda kubanga akiraba era agenda kubanga akituddiramu ate era mu ngeri y'emu agenda kubanga atubuulira biki ebiddako agenda kubanga ye yennyini atugamba nti nedda ekyo kituufu si kituufu ate era si kyekyokka atubuulire ebya zebra crossings byoyogedde agenda kuba abiwandiise agenda kubanga naye omanyisa okubuuza abantu bano kitegeeza balina kye bagamba
2: kituufu nnyo osaala okubasoze bulungi
1: era
2: nga tugamba nti
1: mwenna nombuuza mpaka ddi onzizeemu
2: kuzi muna ye okubuza tikutamiza atenga tuga manti
1: ne kukoya na dala umutu nga taina kakua umpate kachi
2: nga taina kakua ama zigabwelele
1: mkulu yenu buze ne kafe ya badia wakani
2: wanendea au wengine ekaoroko sabu telefinyo ama boda boda boda boda nao kustegi nabali mchitundu kyocho batumidenyo bantu nabu baku uliza
1: atemba tumidela mba agala nyo njini dada sebe bivyo yogela wamazi gabele nebebi na buwacho kafe na ye njini ya badia wakana na mungandia ebi amazi tuwa ya ulamlalu mpale sibili iku amazi nono nambuze chukuzi wangacha badia chinene nangamba banaga baliga kuteka ko mutese ninga iyi mwana no rachanja galize echi wetu ya yogede
2: watu ya yogede
1: ninga kase tukutumide ko nyo
2: nyo nyo nyo nyo akwata road safety burungi
1: wala nyo
2: kino kitegeza ntine bobo tambuza bigere ne bobo tambuza gari piki motoka oba ezaru kale nezino private nezite kevin into wegende ze nyo season adverse tubade tukibabulira kati yetu se mwena mwena abagenda kutambula mwena mwena abagenda kulambula aba abali na videos ngaza atandikideo awona wona abagenda okubanga mwanjula ate tubagamba nti mutambule bulungi akakuba akekiro katambula kabunye wonna kyobo inokola kwe kuma distance gikume nyo ate omanye kati era luli nakugambako nti at least mita tano ziba futi nga 15 okuva buterevu nyo kumotoka ekuri maso
1: tusubira ali mubendi kibaite kijumba agambye nti omukama mulungi nakuba kanonyo ndiyo kukubwa batu isi mkakubwa kanu tusu uvira ichijumba sebo nutatambiza vigiri ya badai no kutuka kubanchi muzembo
2: chitufu
1: nienga kutumide konyo tusu uvira
2: nienga ne mfuga ibe chusemu kubamba nege ndereza bala atengu desinga ziko lewa na daru no wafuru vila dara bukoto ntinda ogendera dara paka ku junction yoku emulago wana waro diversion zinyinji nyo zegendere zinyo burunji nyo ate osobre okubanga okuma distance kikuru nyo kwa haiwe
1: tuja kusaba omukuru minister w'ebyentambula atunyo nyo lwaki bano baba wano tanaba wa deadline
2: kole ngudo bakola pula saro ngorugudo terukoleka mubamu trenches mubamu humps mubamu telefu nyo zebra crossings pedestrian crossings ate ne signals
1: teri chikoleka neweba mobile money ebanzibu ne tugambe yewezo mumba bwebaba nga basawu ne baganti minimu jonna basawu nga bakola ngudu bazikole totukulya byakke bikoleka
2: era zikolebwa twagala okwebaza ministry
1: ne ati twagala okugamba ba minister beggwanga lya Uganda tukoye otusula obutaka mu makuba amabibwe gati namwe mugumikirizenga ko basi ekyo mukerenga nyo
2: butelevunyo kiri fena kwataganira wamu ononono noli tusobola okubanga tutuka bulungi tukugamba nti kuhaiwe kuma distance butere vinyo ya mita nsambu osobolo kuteka o emotoka yoyoina entonotono nezibe motoka anga kumi kubanga ezimu zisuka futi wa msambu oba kumi so norwe songeyo gezako kulabanga okuma distance oba okoze sa 4 second rule egamanti senganga oboge na maso mo especially ko hayuwe osobola okubanga otuna object eriye moroka kuri maso yetu seko kati bobo girengedde ategeza ko kubala 1001 1002 1003 1004 ngato samuka butere vunyo botuka ku object eyo ngato natuka ku 1004 meaning ntobo kumye distance mbinyo na yebo tuka ku 1004 ngojise ko object eyo ngeri kurima segenze oruwa obo kuma distance bulungi nyo norwecho abari mujamu jamu
1: lunakulumu na uria chidu wakogea na ganti tubuvuge chidu kato sembele la nyo muno nengan chidu nga chichu chidu wano wa simba fans
2: chitufu nyo era mwade distance ya kuma biduka vino components ziri awamu nechi nzo kugana atene chuomelela break kadwe chuomelela break okuomelela chiva nti ezikoze sa break fluid ainzo kuma aina waita watonyesa oba break elimwe mpewo ngatibagi jemu burungi nyo awo yenyini nyini awo obupira obuli mipira bubamu drama bubamu obupira obukizatinga pressure buli rolling ya break ateno obupira obulala bubamu monster cylinder buinzo kola ekintu kyekimu ateno enseke indala ezo pipes enseke indala zinzo kuba koli kegiyo nage zikola mumotoka zino ezikozesa break fluid oba mumotoka ezikozesa

0: bisomuka nolwekyo ebibyo nabyo nabigende nyo utaba uri kejiyo na orinya ku break ne womerera negwako ate ogendo okubanti opika pika boti ngabujako ngori wa mtu set koda omutomedde sono lwekyo ekyetaga nyo kebere ebintu ebyo nabyo na batuninge ekidukacho na dalateri component badde nkyogera buli kaseera wano esinga kuba ya bulabe nga breaking system endala zonna zinza okuba zikola oyinza ogerenge tanya ne break oyita ne mama one tata one jajawo eyebase wantu wa fene nga fe jetubange yo awali ebijja ba fene nga akaloku gamanti kikuru nyo okubanga okuma distance wona na dada mukakuba kano ne kagena misinde ate muruke jakwe kurula ate nga orinye ne ogwenguru osibye ate yo fene kituita skid ate otuke kuori mpebu binyo nyo nyo oba okube pavement ngo yakalogeza ako okuji okuduka ofune wojikuba echo kichamu nyo ne mu breaking system mbulichiduka chona kiovuga geza ako kuraba butele vunyo nti togeza ako kutandika kasele ngeto kona kona nga tomaze kucheki nga chiduka cho 50 meters nga tona tandika kasele ngetako obutako la mwa havoko kwa mumasa wo.
1: Okay. Tuli ino mkugu okuva mu country view driving school basangibwa nakulabye olugudo baluyita abalintu olugudo baluyita abalintu marodi namba yesimu ndoza jemba nkuwa mkande weka tijewandi badosingo kubanga wetaga namba yesimu eri 0 musanvu musanvu bili bina kumi bina chinana
0: 0 musanvu 0 bili abiri munana nkaga mwemu noti nenya awo butelevu obotu se butelevu nyo ku country view driving school adverse condition nzibu nyo era kigenderere nyo nti wona akakuba katandise wona oteko kubanga wegendereza ate tubenga twita mu season yeno
2: Batinta mungule, kovili mwentano, batinta bibatinta, engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya, e tinta kumpeo za lumungula simba, banu batinse.
3: Sali Richard,
4: Atkins.
3: E chigambo che tutela okukoze sa ngatweba zo muntu afumbie, emeri, tutela mbuga amanti ogabude nyo.
4: Esil.
3: Chigambo echo, tuwale marira yo, nechigambo tichiri na kuba ogabude, enjatu lentu ufuchiri inti.
4: Ogabude nyo. Webali kufumba.
2: Tinta tinta.
5: Katongole.
6: Wampa sebo.
5: Awali edibu tewaluma nga teba kukubye. Terezo lugero lutukirire.
6: Sebo awali edibu tewaluma nga teridi kugwe.
5: Nedda.
6: Momorona.
5: Tereza.
6: Awali edibu osao lulimi.
5: Nedda.
2: Kabuze kata tinte.
3: Sambungu.
5: Wampa sebo.
3: Amabunda chichi.
6: Nemuanula.
5: Sebo amabunda. Ebeera njala.
2: Enguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwangalizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu wongora. Simba.
7: Omulimi obadduko yokulima olwobuko obutacha ulira ddagala Muddo Agrochemicals Limited abakuletedde MD470 SC lino lifukamiza obuwuka bwonna songa ate ne bwe bujjanga omaze okufuyira era nawo tebuwona omulimi w'ennyaanya emboga n'ebimera ebirala weekwata eddagala lino n'ekizibu ky'okukala obutabi bwemmwanyi MD470 SC abikozeeko
8: bwe yeteekerateekera okulima kasooli nga tuyagala kutawaanyizibwa kasaanyi weekwate MD Benzomectin Ebinyewe bigenge wala n'ebimera ebirala Toplax mulungi nnyo eri abalimi babiringanya ennyaanya emiyembe zaako n'emicungwa likoleddwa abamuddo Agrochemicals Limited abasangibwa mu container village wansi wa Equity Banka osobola okubakubira ku ssimu ya 0772 50 75 82

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Kote weekend monitor kedo kufuruma lero. The weekend monitor na yale segulire dili no kumugukiriro liko ata kuzimba nyumba. Niba kuletira. Emitendere jenja ule nyumba ngeri yo inzo kujizimba. Oliokoji seko amategula waguru. Nengula ya amategula. Nevi imu kwewe yo ino kuita mu. Wete kileze guli liba kuletede kumugukiriro. Baliko bewandise. Mbere enonga na imu kubyo bietulira kumusoro. Oguyinzo kuwela kuruiruo, boloza kusonga yoku zimbe chizimbe, nga chienda pa wano kumugukiriro. Nibagamba tijajia wenyemba, ezimbe buwa mwekirezi ya katulika, faza kabuye, aumude avude mblambuwe nseno. Aijize nyimba nyingi nyom. Ezimbe buwa mwekirezi ya katulika, nga bazi imba mumisa isari zimu, atinga bazi imba mbitundu, evitalibi mu. Faza kabuye uono, bamwogeddeko. Ninyimbe zinja ulu na zone wazo girako Bonoso monolaba Obuvono obudo Nengeri ye chiroto cheji chata andika Yejifuse nsonga noktuso na kurwali ilo Musonga zoku iye nyimba mwekilezia Nibali ita uno Uno omuka machija na ngoma Halindi lideo kutula kuna mulondo ya bajajawe Nibali ita binji mwogirako Binji bibawa andise wansi wano Mbuka kati ya chibula yo sawa bu sawa yo ka Mbwa aliokatu ule kujina mundu ya bajajabe Alioke ala muleo obukama Adene mkati ye ugome Nibali ita ngili jibatandise Okola jibatandise Okunonye lezo kutono tono Kuparamenti ye kuminemu Soma olabe ngili paramenti eno Ne paramenti ne ngawaji gira gira nye ne paramenti Indala oboli yawe liwo Wede gili zulabe Ibiari uwo Bale sifana nyibibili Ishi yaliko speaker paramenti Anita Mongo Nibaleta nichi yali omumyuka we Thomas Tayebwa mubisere ebyo ne babako kibogira wansi bonoso munachi etegiriza abange the weekend monitor ngali na manji amalagaga nuga ku ala kubya kuzimba tomalaga zimba nga tufutegedde enzimba entufu engeye inzo kutambuzibwa amalagaga nuga ku ala kumikoje abamukunganya abenjawulo abaliko bakunganyiza kakati onagamba ndi lwachi opposition

0: ikiri
1: naye bya koti bino temimbimbuza nnyo ziki emu mimbi uganga uganda webali kubanga kuli nnyo kulbograsime program enoja yedembe ngudigido ludigida lwelulwe nyini nyini nkwagala nyo nyo nyo nyo nyo omukulu buyondo netukubuza ko nnyo buyondo kale oba bidi simba eno
2: simba empologoma
1: yedembe
2: empologomira mu dembe
1: otuzutya omutaka uliotya ani ono osinzidde wa
2: irasebo ono simulala
1: esebo
2: sala wabantu mulesimo okenya rajabu eganda wano wempanga alira
1: mukenya rajabu eyali yesimbye okuba kansala ne bampaka lukazi bampaka kube bakamuba
2: esebo tebankuba bakanyanganya
1: ne bakakunyagululako nodukira erije wateeka akasuuko n'ogandi kambeereeno ebyerisi bisobole
2: neŋambo waayi ebyekawo nti bwali tekite bisobola nenzirukira egganda eri akasuukange era bannaganda baninamu nnyo essuubi
1: sokoleke okubye kumbulya byakasuuko
2: aneda sebo
1: otyo okubye
2: kumbulyaenda gwantanudde
1: obudde nti wali omulugwayo ne saawa giyita saawa derebo wange saategedde abazungu gye tubawaana nnyo naye kati ono bamuteeke mu kiki muzungu ankoze ekyono
2: naye nga bufu bwe bumu ojja kunzikiriza
1: ensebo
2: omukulu ataata mukono
1: ensebo
2: ata mukono manyi naye twabadde jje mu kooti awo era omusango egunzika nga gwatandise okuwulirizibwa
1: ogamba omukulu Johnson Muyanja Ssenyonga
2: oyo yennyini Johnson Muyanja
1: gavana wa mukono omulonde
2: gavana omulonde omukyala bamulese mu kooti
1: obujulizi
2: ng'akankana amatama
1: bakiyita
2: angazi era bannamukono ne bagamba nti omukulu Johnson Muyanja Ssenyonga essaawa yonna wofiisa agiddamu
1: essaawa yonna
2: sebo nzikiriza
1: abo bannamukono bagenda kuba balonza ekyapa mu mannya gaabwe ate
2: basunda ettaka lya gavumenti
1: nga batunze ettaka lya gavumenti
2: nga batunze ettaka lya gavumenti era twebaza nnyo burigeda genesoki mu esetaoaprofeti okukola omulimu ogukwata abalyase n'abakenuzi
1: sebo
2: ate omukyalo ono
1: era tumwebaza nnyo awamu n'omukyala mashala kaleche tumusiime kubanga abantu bano singa tumusiima oyo kamishona si yabalondoola nga singa bekolera besiyo gwa nagamba gadde bengali esebo sigi kamishona jeno John Musinguzi Ruzuchi munagwano akoze ebyaddala baba ku nsi kuno
2: bagambye balandi bote manyi babadde befudde mukoko nkola ya ipresi nga bajagala kisimbira kuli nenda fa mupangi tatiwagambye temujja kisimbira kuli kubanga mubadde mutusaine njita ebikyamu nensasula obukadde busatu nompali
1: kiti naye mukulu Kalumba yakinyonyodde bulungi nnyo
2: kinangeri kigenda kuba pekitinga kubanga
1: ate ebyo byonna biyamba ggwanga lyaffe nkutadde amin enene talina weekend kijo njagaliza etaliko mobile money kwaka naawe twali erisaagala omukama abampere byemusinga okwetaaga mbere bulungi tujja kudda mugatuzeemu awangala nnyo ssaabasajja
3: essaawa zigenda kuwera 3 ezokumakya ne MTN free of fire downloading my MTN app otandika okunyumirwa empeereza esinga kati
4: bizinensi ekutwala school fees nazo zikutwala ne project naye ekutwala naye ekimala kimala obulamu buleme kuvuga bwe butyofa sigala nga gwewetambuliza obulamu bwe bulungi ne unsecured personal loan okuva mu Stanbic Bank funa loan ya Stanbic okutuukira ddala ku bukadde 3.5 mu ddakiika 2 ku simu yo ku magoba ga 17% ku buli 10 ensi

0: Nzani ya Ghana. Ngabwe nkugambye nga ntandika nti ekyo kitabuka nekitabukira ddala nekitabukira ddala. Abaana wekanga bali nyenyonyi ne bakomawo abalanga batisse batikke. N'agenda mu America n'agwa ku kadde lye n'atandika okubeera ng'ayimba mbu ekinjagaza ekadde lwa kulya mu ngoyo naye nga tamanyi kikinaddirira mu ekyo. Ekadde lyamufuukira ekyonziira okukakana ng'ali mu kusawusa ebbali okukakana ng'America eganye era n'abitikka n'adda okwabaowe. Kakati ali wano musajja wattu alaajana ebivulute bakyamuwa asazeewo abyetegekere. Mukubyetegekera oboli awo anafunayo kasente naye ngaali bubi nnyonyo
1: aziza musajja mukulu bufumbo bwalema noze linnyo libikalire ddali
2: sinina buzi bugena mmasi
1: bufumbo bwalema MC Kapali babuzeeko
2: muli mutya bantu muli mutya abantu babufumbo bwalema bannange
1: ye bwe bali kukiriza
2: buli mwai n'ensonga zira
1: naye ebyo byakulema odze
2: yana
1: eno kye kiriwo
2: nzege generali sifumbirwangako amanyi ne waba mukazi mbufumbo nga bupya so oyina challenges zofuna kananga atejukira bali abazungu muzungu namuwasa yakulya ko yampasa because why no attachment yon neka dinzengeje ni musajja ufumbo bali bino okunema baba kazi bate batonde babulala omukazi atonde bango ayigwa buyizo kwagalira bali namuwasa bo omukazi bamu jemba ne mamtu wale aluwa ati nafumba naberayo
1: naberayo
2: kwanga kiri mu butonde bwabwe neka tufa basajja sura tabasa kujana bakuzuza ati mbogero ufumbo aluwa omukazi akwasobere
1: mamba di
2: bwa kugambe tujana kola bele waka kazi omukazi nga mbusi kola mbele waka
1: akula bile
2: mwanda bile
1: olubwa afa
2: ati kati awali obuzu kai naba na bakulu tebanja gala kanaba na benyini kulike kirenzi chikulu kundi tungabe kanyanga kati muite entia mutabanu wa despite kati bomganda to waliwo mwava kusinga go limba nawe kati atinga muzungu kati fejukira bazungu tuli primitive bani abadugawo pojima ndo wanomugana na bazungu tuchabala banga gorodi
1: bwechiri
2: kusanga oli afunye kizungu chikadi
1: osanga oli ne wasanga akachi akayindi obaka chotala
2: akaye gabanga yafunye mukazi wange yafunye mba nafunye muzungu ningo muzungu chigoli era South Africa bazungu ne Kenya babega afu mujukana na fetu fala nyo ndife era ye Uganda yese yali singo kwa ne sympathy wechisa obuntu bulamu bali bana Uganda nokato bwavu bali te doktabuka
1: akutabuka
2: eyo kwetta kutabana abo bulogo bichi bifude ku bwavu ne dabajaja fenga batu bacha era sede sula nga batu balamu e Kenya abantu babi nyo e Ethiopia abantu babi nyo e Juba abantu babi nyo abantu batambude kwa ni South Africa banjulira kata tolo ogene mbazunzi omuntu asingo kubera omubi muzunzi baba

0: kumikola batete manyakisaja wekari omusuga wa walokoso wakati walokoso no omusuga chirapika omusuga ngenda kubwediza mbulo kileva joyo gulaba alinga njuchi enyinji muruzungu alangambu kileva je alinga njuchi emu muruzungu wabata elako wekala kumanya kileva je yani kwate njuchi ojiteke muruzungu ya kileva je nafinyo kileva je nengambo wae kileva je angonjo ogere muko awasaji angaba gambo alinga njuchi muruzungu
1: Kileva jesu. Nani mchalawe. Tebene nya. Ila mkama naba sanctioninga. Musota guli tambuzengu olubuto. Nga guli ya mfufu. Mchala alumwenga azala. Hato mwami. Abonebonenga afune ziokulia. Kakati ya bubu naba kiza sanction zine. Batene nya maso ga mkama. Yesu ngulachi mkama wafe wa sindiko mwana we. Mwana jana tugaba ni mwene nye mjiweke chivi. Mkirize yesu. Muna afuno empera wibula mkutagwa wawo.
2: Umutu wa uida ngonjimeo tuyewa kule kileva. Binyima nyo binyo. No mtu vimuzamu amani nima olia gana hati ya ite sabu hati yoye
1: chechukula nga wemba dembuli de nga mwenziki zendongo siwe wa mzindalo nga mwenziki zendongo teba tibada basi gala bakunonya bakunonya wagamba wana ita tuchamula ya ne mziki weguba au mfuna kade wempisi zao abantu bangababa ulire njiri yeyo kwanina saba ulia ya gala mziki wa Kileva J chogila na wana
2: chaichi nene na gamba guwafuna muka sente waita wabaita nkobu isi nga tovavuza waita kumamu nga tomuvuza
1: chule ni laba liba jitansi ya leta ya like chigame si ya leta ya li chule ni ya silver ya waji ngu ya ngana kafa kwe saipi lana na kuhimba ya najisanga wanonga wajiguze kakati mbadi na isi na kuhiga kujifu ganga chiwa ya jifugu kuventi na mpaka kawempe ila chuhichabi ili lao chiwa ya liyako la chi
2: ya baya nga mmoto
1: ya liinga avuge mmoto ka
2: so mmoto ka ya baya tango si mungu
1: katinza awali okubanga mbidamu neenze vya yu gedwa mze mugana na mugambi nkusonyi dewo kubanga nange wena jewa mze imayanja ya ngamba nkusonyi gendo kole chi gendo kole kati nange mugamba ama nkusonyiye kubache mukama ficha tugamba nti gwe musonyi wanga manyenga nange mazoku musango
2: wotagenda kulumberwa amfle ngogamba nti tebakubikira yeti nga maulire gali all over the media
3: bwaze bamuyita
1: ono kwe kusalira musango echawandikibwa kigamba tosala musango naye tolisalirwa naye ate bo malo kutukuzibwa bakugamba nti mu butukuvu temayinda batukuvu bali salense no musango kati sebo gwali usalira
2: omusajja ogumulaga mutusibako wetwafirwa eke teyakola chi teyajja ne tufirwa Moses Radio Kileva era nakola chi neye kweka ne amfulenera
1: ne ku radio naliwo naye ayogere ebyo namwe engoma yange ya manzu wanani naye akubemu limba nga chali America
2: ankopi
1: bwaba yogedde bwati mulaba nga muvubuka jeriyo eri ajja yongero ku
3: olinga ino obukyayo obungi
1: mukama afe yatugamba musungu walenga nete muono nanga kati winzo obo obulira naye tojja kulaba kukuonona
3: anti bible egamba okusonyiwa
1: chicho nange kugamba era namusonyiye kubanga nange nasonyiibwa
3: iye waliwo embeera gye solo
1: ambye naye atenga buba sigala bogebaga nti omusajja oyo ye muzibu kyenva sigala wali Yesu wange nkole ebitambula gano okwewozaako
3: iye wajanga bube student bajewo
1: mbaniriza ne olaba mukyala wange yatuma trace muwala wange oli ngayagala mufumbiza palaso natukuwa palaso nga palaso tayagala collaborating nange uwe natukuwa wizo nga naye wizo ya yafune mikwane mipyanga sina we mpita chizantu wali wa Mr. Manje olabanga ngenzo fuka mino kubabu lake bange dene ne lorwa alira babo juki alasange Mr. Mayanja ne mama baba nanti bali nakati bachampandulira ne nange chengeza kokola kwe kugatali ine jeyo mumukama wafe
3: ekitegeza mubazadde muli kiria mubana mutali kiria
2: mazadde tabali kiria because mchala mayanja tayogera bulungi eri Kileva
1: kati zimune ne wabanga ngajiterera ngatutambula bulungi
2: jeima yali atya
1: jeima yanduda kaseda ngasiri naye okuvala ya funa accident twafuna mufe embera afe ne mchala wafe eranga sichabira na family yange rumu natanso kuzimba maka gange walala
2: eliyo vaje mwacha nkanira lulu
1: aha omuchala
3: kedeyo ngo omuchala
1: ikyo nana abana babere bulungi byo nabu kama buli kyampa kyona kibalekedde kubanga nali bulaisi sikole ekyo bulambo ali bwa kugenda
3: bya kamera bya muzira lo mwasayinize mayo boga namu omuwa mulo no musayinya
1: olaba gogandi wanombu nali tuli bantu isanyo chimanya nti kulebereberi esi yali njere
2: ne ngankuta guwaimba ko mu campaign
1: gweto gama nina no bye gamba wanoba kubasa kanoba
2: wavayoda
1: navayoda ninaba ina binkoliddeko anti botaba leganyo kasha gwayo mbango baleganyo sigalo banje kachizo baku chizo babwe buzibo buli baga eri baganda bange
2: okulega okulego tegeza ati
1: buli bolega emisala jo tambulirako osigalo banja Yesu chenyizo kugamba
3: abalome yabagira bonabona agira kasena zega
1: mu ah chifuru changa nange techandeka bubi echero gogo
3: zuya concert yo bateji
1: tugera kola concert kusena.

0: Container Village, opposite na Equity Bahana.
1: Eno ya Simba
2: News.
3: Buliwamu ama uliwe gaba.
2: Kuna agesi kakusawa eno.

0: Edakika zizino ebula edakika abiri mwe muzoka okwera essawa omusanvu akayimba kavuda wa Dr. T akayimba kagamatino munamasaka nkabawereza mwe namikwano yonnaje muri ngago olabira dala mwana obudde bwe kitobwa batali bola bango budde tebucha tebugenda ebintu byonna tebitambula yes kawa kantu katono nnyo munnange akafula omuntu mu mbeera bwete gweyo gy'oli mukwano bikola otya ne babeera nga bwebatoliiwo balaba waliwo ekibulawo ebintu bino byakuyiiya byakutambula nga bo byagala singa oba obibaze bulungi simba Saturday Music Mix n'omuzaana nansubuga Brenda gye tulimu ku nnoti nnya emunya ataano munya asatu mu mukaga kyenda musanvu ogamba otya munnange yitirako ate tuwuliziganyeko radio simba hallo
1: omuzaana
0: wangi dia

0: okutoba olweggulo. So mbakuliza mwena abaagala abaana abaagala okukwatirako mujje musekere wamu naye nga tete tusonda essente ezigenda okuyamba eddwaliro.
1: Woofiisi ey'omubaka ow'omukulembeze wa Uganda mu disitulikiti y'e Luweero eragidde abatuuze abawangaalira ku kyalo Naalongo mu muluka gw'e Kabakadde mu ggombolola y'e Luweero okudda ku bibanja byabwe mu bwangu oluvannyuma lw'okukulungula emyaka 25 ng'omugagga Maria Munamuli azze ababonyaabonya. Bigambo ekigambibwa okuba nti omugagga ono ayogerwako Maria Munamuli yeekobamira Habudulu Ssettimba omu ku baana be baalikira ettaka lino agamba nti balina ettaka ddene era baalonda bannaabwe babiri okubayambako okulondoola ensonga z'ebyapa wabula bwe baamala okufuna ebyapa baabeefuulira olwo nno ne batandika okutunda buli kyebabeera basanze ku ttaka lino n'ettaka nalyo ne balitundirako n'ettaka nalyo ne balitunda na ku kyalo Naalongo olona abatuuze abagambi okubanga bwe basangibwa ku bibanja bino ne batandika okukaaba agajulujulu. Oluvannyuma lw'olukiiko olwattabamiruka olwayitiddwa yafeesi y'omubaka pulezidenti olwetabiddwamu abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo omwabadde abataka abatuuze wamu n'ab'ebibanja olukiiko luno lwagenze okuwunzikibwa ng'ab'ebibanja babawadde olukusa n'okubalagira baddeyo ku bibanja byabwe. Musa Lwanga katandikirawo.
2: Abamu ku batuuze Radio Simba beeyogeddeko nabo ababadde bakulukusa n'amaziga olw'okubonaabona okumala ebbanga eddene batubuulidde engeri omukyalo ono Maria Munamuli gy'aludde ng'abajojjolo byamu.
3: Omukyala Namuli yatugoba ku bibanja nga tetuteesezza ye n'akozesa maanyi n'ayita abasirikale n'atuggyako bubi n'asaawo emmere yonna yonna n'asenda ebijja tutafuna bwenkanya gy'ali. Maze emyaka kati 2 nga tuli mu mbeera naye nga ntambula buli woofiisi era empapula nzirina naye nga tebannyamba. Kwaliko emmwanyi yiika 5 singa kati ndi mugagga nnyo kubanga ntunulira bannange be nali nsinga ssente kati bagagga. Famire twali tulima mbisa nnyo naye nneme tugobayo famire yakuyiiya.
4: Makumbi Juma nga ndi mwana wa Jamisi Nyenje nga twalina ekibanja okwo.
5: Sanga mbuliri ng'afudde kati we nagenda okuziika ngenda okudda ng'omukyalo oyo asibyewo obulamu buli bubi nnyo kuba sirina buyambi awo we nali emmwanyi zonna baazitema ne bazisaanyaawo ebitooke nasanga byonna babitemye muwogo yenna bamusaayesaaye natuukaawo n'amagezi ne gambula we ntandikira omusajja yandika n'abaana 6 ne mbonaabona n'abaana kuba omukulu yali wa myaka 10.
2: Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Maria Munalubega Sseguya wabula nga ku mulundi guno akiikiriddwa Sula Kulubya asoose kuwuliriza nsonga z'abatuuze n'oluvannyuma.
6: Era nga pulezidenti ajja ayogera buli lunaku tayagala muntu yenna agoba abantu ba bibanja ku bibanja byabwe ba bibanja ate nga pulezidenti atulagira generaali Yoweri Kaguta Museveni alagira nti ab'ebibanja
2: abamu ku batuuze be twogeddeko n'abo abaziddwa ku bibanja basiimye ekikoleddwa ne bategeeza nti badde
5: ngenda nsula mu bifulukwa kuba sinafunawo enzimba nali siina buyambi kuno siinako muganda wange mbonaabona n'abaana ngenda neeteetenkanya.
2: Kulase Dume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
7: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
8: Pichipichi no ku kanika pichipichi galisangiwa munde baliagala kubesimu 0735 3586 kubesimu 0735 3586 jakuwa manyebi singa wo ekitongole cha CY Investments Limited mbwangu dalabe etaga bakozi abona nabalenzo kwa kumiaka 18 kwa 3 kola na bombi tundu evye Kampala sako nentebe abasoma na abatasoma mwenda abagamye nti omukisa weguli ebisinga bakwire ku simu 0703 9 8 3 10 7 esimu 0703 9 8 3 10 7 oba 0708 0905 5 5 esimu 0708 0905 5 5 inense olugero lwa mwana mwala kafulu eyakenkuka munsike entertainment nga kuwa bulicho nacho na choma nyinti chinyuma mu entertainment team.

0: buri kinime kintu bari kibanga kitage ibirungo ibyo ugasanga NPK no burungo ubarala kwitagiswa mu birime mu busamu sam agrofeed jimusecho kiri chamazi la osuchufuna mu hafrita obalita kiri mukala ya kiragala era kulikuni kigambo osho kusandikira cha boto yo oba ichupe yo cha kiragala
1: okay
0: ejimusecho chikwa kitia ejimusecho ojapima miruzi atano omulimi ampuliriza miruzi atano kwa mulita abiri oba lita kumina mukaga otabule mazi lita abiri oba kumina mukaga ofuwire kubirime okusinza kukime kyolima ekyandibadde nga kikonzibye konzibye kirina amakola gayero yero kyote kikula mangu gamba tekyeyagaza ekigambo kyebadde nga nkozesa ekigambo ekituufu nti nga tekyeyagaza nga tekikula bulungi so kati bw'oba ng'ofudde ekigimusezi ekya agrofeed ojja kulaba enjawulo gamba ngejjawo ezimu ku njawulo zonalaba zezino wamanga nti ekigimusezi ekyo kijja kuyamba ekirime okusituka amangu enduli ogeza nga kasooli ala y'amakoola amakoola gajaba nga gakiragalalagala oba ga green ate era kasooli bwonabanga omuntu we nga muwanvu nga n'empeke nene kati waliwo obanga okungudde awo ku minzaani awo na bapima ensawo ya kasooli ngejjudde bafuna nsawo nga 9 sorry kilo nga 9 kilo 8 n'ojja kulaba bw'okosa agrofeed mu nsawo emu eya kasooli ojja kwekanga nga ofuna ekiro 12-13 ng'okosiza agrofeed kati awo omulimi woofunira essanyu awo ku minzaani kiza ntegeza abalimi abampute esaawa zino nti osho tulina amatabi ag'enjawulo okwetoloola eggwanga tulina ettabi wano mu Container Village wano e Kampala awo mu Container Village Kampala tulina ettabi okulira nawo Equity Bank ojja buuzabuuza osho nakapande we kali awo waliwo abani osho chemicals wona akapande awo oba ofuna ebintu ebyo mubungi ate abali embale tuli mbale mu taxi park ni Arua usobola tufuna yeyo Arua taxi park jituli jinyapo
1: ekigimusa kino kiyisa kigimusa omulimi yandi kikozeseza ddi ng'ekirime kituusewa
0: kakati omulimi kyanno okumanya nti birimeki yenga ibya ino kwati okosa ku agrofeed plus jimusa agrofeed plus akola kulima ebyenjawulo era we mbulira era wendegeza abomuchere abakasooli abebijanjalo binyebwa mwanyi ebisagazi gamba ebirimi byonna okutwalizaamu kyo tekisosola era osokikozesa ku stage zonna ogeza nti abakasooli kasooli amaze wiisinga bbiri babi kitundu osoro okulaki ofuira agrofeed nasituka bulungi nga wamaanyi nakuwa essanyu abemicere ku stage zonna osokubako kuba ate mu micere agrofeed oyo ayamba omuciro gwo gamba okubala okusasima enkula nebanga nene ate nempeke nebanga ki nga nene ne mukusitoo wali ngekwaki ngesitoo mukasooli kyekimu nti omuntu gwa munene omunwe nga munene ne mukusitoo wali eri empeke ziba nene ate nga zitowa nyabo.
1: Alright, awuliriza Lubogola Simba tuline bannaffe aba Osho Chemicals era nga batuleetedde ebintu bingi ebikuwa mu kkowe ly'ebyobulimi olunaku olwaleero omulimisa John Mwanja tugambye nti nno batuleetedde ekigimusa kye bayise Agrofeed Plus. Ekigimusa kino kya Agrofeed Plus bw'owuliriza ebikyogerwako wandibadde nno mukwano gwange okyekwata. Ekirungi kye kirina nti nno tekirina stage kijoyina kikozesaako wabula stage zonna ez'ebirime obeera osobola okukikozesaako ate ku birime ebyenjawulo. Kati gwali eyo olwayo tugenda kuba nga tufuna n'akaseera ak'amasimu mujja kuba nga mwongera okubaako bye mumbubuuza nga bwe tutambula. Nja kuba ennamba y'essimu njibawa. Singa omuntu alemereddwa okugenda mu Container Village naye nga talina kyeyandibadde ayagala okwebuuza akube ku ssimu ki?
0: Abali bange abampuliriza musoba ku nnamba eno ne munfuna eri 075
1: 0758 9585 0758 9585 0758 9585 9585 yambibwa.

0: yesebo
1: akakati tunani kaltune kutipinji nyo tulina nebila labinji nyo
2: ne watermelon inva
1: watermelon ni ana 90 cent chibala
2: okay tugamenti inva nebibala invendirwa nebibala
1: yes kakati sawa zino manyikati abalimi bali yao bali yana chikachi chimboga chibandi kuzechi
2: chibandi badde basimba
1: ha kati gumulimi ali eyo egumira obadde gwenja ulo ogeza walu imboga zo sanga amakola gazo amakola gaina engiringi ya yero yero imboga eno tebikola ebyo imboga eno ekulira emyezi ebine kitundu kasoba mwazo kwachi ogisimbuliza imboga eno bwena bange ekula jawa na makolanga magazi burungi nyo omutwe gwayo gwalusunu nusunu wako sizulimi olutufu banedda gamba olusunu nusunu gamati omutwe waguruguru ilimu kwa ngiri olusongo fusongo
2: chitufu
1: aha imboga nunji nyo imboga yo ira woji daba omuri oba omusazi oba nomutunzi imukorera nti sibira dala nubanga ojikungude emboga eyo ejja kusiga mu shape yemu tajja kuivira wali emboga zosangi mukatali mubutalitali womubule eyo ngemboga yafuda nimiro nga nene nga tezitoa nali bwetuka mu eri mukatali
2: neevera
1: neevera na abasazi nbagamba ye nemboga ina tiyo
2: atene tani ko kendera nga yakulide sente
1: bwetu wichidi gamba nono alisalasala gino jukozisa boku okujiria temwa manyi kujisala bwetu wichidi atene emboga eno yo enengejja jeje shaping amu obajja kulamu ibya compact burundi nyo teyevera ewangala kumudala ewangala dala enaku abiri mulumu kumwezi
2: gumu
1: ngere kumudala awo nabya nti abali
2: bali bali enaku abiri mulumu
1: abiri mulumu masaba wikeja subira bei yimbo kula chi
2: okulinya
1: okulinya
2: zabu zemu
1: la la la embogeno oriene badenga ine chibuzu na abuza nti embogeno ekigramu bungi chi atuna spacing oba amawanga ganudi ngebidi osokoze sa foot 2 ku 2 madigiza nti okuva ku chikolo okuva ku line okuda ne ku line unzo ko sa centimeters nkaga oba foot 2 then okuva ku chikolo okuda ku chikolo madigiza mu line kanchidemu okuva ku line okuda kula inji nayo oja kosa centimeters nkaga leso futi bili ato kuva kuchikolo mulaini okuva kuchikolo okuda kuchikolo soko usera futi meka futi bili kati amu eka oja kosa oja kutankore centimeters nkaga ku centimeters anamutano mari gezanti futi bili
2: ye muli msajoni mwanje okuvamba nafaba osho chemicals mukasera kano atubulira kubikwatagana nemboga ekika zenna kwa makumi abiri mulumu nga tennaba kukyuka tennaba kwevera tennabu zalangi ngekyali ddala mboga katukomewo mukwano tusoke tuveko eru yenu
3: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabi ulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lubugula simba. Bano batinse.
4: Sally Richard.
5: Parkins.
4: E chigambo chetutela okukoze sa ngatweba zo.
5: Tukirile.
6: Sebo, awali edibu, te waluma ngatelidi kugwe.
5: Ngeda.
6: Momorona.
5: Tereza.
6: Awali edibu, osao ulimi.
5: Ngeda.

0: Sir Robertson e Omusambi Mazambe asobodde teka omupiira mu katimba Mazambe n'abagamba Johan ayam Johan Mazambe ziri mu John Mazambe amasobamba zakutia pasta katimba mana baiya nasiba bulungi nyoto nale uno chichagamba tumelia badda bamana baiya abatimu ya manafama Aston Villa Bisaka neguwa msemcha makine na tika ugli magwedisa magwedisa aba Tottenham Hotspur pire magulinyo mkwa msa John Gomez bamuja kurva mtu ni Wanderlust kagwa mburu nchinyo wakate na gucha Spurs bafande yake Nicholas Jackson amunge deko abede agala mure kawu amure kenga fumbia miyaje vwabura mugabe kwa tengato ziri emu Aston Villa ngezebo manafamali aba Spurs Tottenham Hotspur Jan Povanake yafunye kadi ya chemveso sa muzanyo guno zibo Spurs
1: ngira akalulu mutarevu yafuna kusindi
0: mangunyo mangungo zefunira nambia kezi bikama problem hiya hati yafuke chizibu za Mazambi yine mumpira wano kukenza weru nibe kese kese weru mkwano kwa eze chitunda chisoka yine nibe nyoka bageza kopi ya maketu wana hume timi ya Spurs na glanda Rodrigo Betanko bano nye mpira hulali famina gama tu mzikenda chikana metan atiti kuma uo na chitunda chokubiri Asha Spurs atuka wune hiyo ngaba wagambi chokuteba goro alabika wakujifu na ancha atafu ni vira akoso mkisa wafunye nafune goro akanyomiro kano katusi wako bwana fama champion beti ako kumenya amenya
1: Na kwa hindi nachogede konti timu ya Spurs na kwa dengo jiraba Antoni Pepe labi kaburungi mkosi nensa amba na ye timu webate teba na ye egena maso na ukubanga ye lalikiriza na deladiru egena ukubela nge teba na yogede kwa Jackson na ya labi kaburungi nti wakua tomupira tana makubela nga teba na ye wakua tomupiro laba nti agunyeza nageza kukubela nga anonya inageza kukubela nga anonya of course ne goalkeeper wa timu ya Spurs timu ya Aston Villa mwakule dite ya manyi ya goalkeeper yo Zion Sizichi nti asobodde okubeera nga abeera okuba waliwo save zakoze omulenzi ono Ash Gray wazeemu nga balwaziza omusan Pedro Polo najja nafuna omupiira mu dakiika ya 20 kipa n'agujjawo ate ya ne rebound yo musambi Savinho nasobola okubeera nga ataagujjawo kikulaga nti however much timu ya Aston Villa batebye ne ola bati goalkeeper wababadde a bit busy okusinga koko okensika wa timu ya Spurs kubanga yete bamutuse konyo tebamutuse konyo ando zango jeke ensobi je bagenze maso nokubera nga bakola omusambi Robertson okubera nga settinga however no mulenzi yenyini Mazambi no kubera ngo omwebazo olensonga nti asigade position nze mulungi nnyo atera bwafunye omupira naso okubera nga atapinga anegunywa so ndoza konti Roberto Di Zerbi simanyi na ye acha ina mulimo gw'omanyi gw'okola kubanga waliwo okubeera nga timu teteba nga tekuliyetinga ne timu etu ekuliyetinga ekulaga nti ekuliyetinga n'obuzibu okubeera nga bakonvertinga emixage kubanga Dominic Solanke mulaba nti adaga budazi ni factor onako olwalero abasambinga omalo mamosito n'abakubeera nga omulaba ate n'ekirala of course n'ekirala kinetegereza nti bona basambi bakubisiza wakati tekuliko namba 10 kubanga bobango ina Rodrigo Bentaka ngo ina ne Sandro Tonari ngo ina ne Matias Fernandez abasambi abo basobola kuba mukaga ne munana kati wobato ina namba 10 asobola kuberanga anonyeza Dominic Solanke mipira kubanga bobola bintu midfield ya bulamu musambi asobola kubanga atwala mpira maso simanyi lwaki newe mbanga nina James Maddison nga wali ku bench amazima gali ntiguno mpira obera omwetagamu Lero Roberto Di Zerbi na yanimbiye mu konti yesa agalo kubira nga accommodating abalanzi bana ababiri okuli Sandro Tonali ne Matias Fernandez na iwaluwo mu abaino okubira nga avako
0: kuba obuyiya butono
1: butono ya osobola okubira ne wabutaba butono ne chenja ule chiri ku James Maddison kuba kutuba bentu
0: kuba ndenge ndo kugira ntanga bamu
1: ya osobola okushooting emipira okuteba osobola okuteba na ye goro ya Rodrigo Bentaka evawala goro ya Sandro Tonali evawala ne Matias Fernandez abona siba midfielders abatebo mupira choka ate aina ba winga abatagula wo kubanga omaluma moshi tumula basambira nyo munda Savinho we bade bachi amu blocking kubanga Pedro Polo agenze no kulwala ngo naba Savinho bageza ko kubiranga ba blocking akiba kitegeza anti oba wetaga kwa musambi soko kubira nga aleto mupira musambi nga Mohamed Kudus kubako Kudus tuwa mula ba game ya Sembayo. Jesa weba match tebawa angula ne wa mula ba antibu aleto

0: batinta mungule kovili mwetano batinta vibatinta ingule wakabi ulimi oluganda no kumanya e tinta kumpeo za lugula simba bano batinse
1: Sally Richard
2: Parkins
1: ekigambo chetutela okukoze sa nga tuweba zomu ntu afumbie emere tutela muga amanti ogabude nyo chigambo echo tuwale marira yo na ekigambo tichiri na kuba ogabude enjatu lentu ufuchiri inti
3: ogabude nyo wabali kufumba
0: tinto tinto
2: katongole
4: wampa sebo
2: awali edibu tewaluma ngateba kukubye terezo lugero lutu ukirire
4: sebo awali edibu tewaluma ngateridi kugwe
2: ngeda mumorona tereza
4: awali edibu osao lulimi
2: ngeda
0: kabuze katati nte
1: sempungu
2: wampa sebo
1: amabunda chichi
4: nemwanula
2: sebo amabunda Ebe iranjala.
0: E nguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwangalizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika soli wa DK. Nenu mongora.

Chenam Sambaga, Sister Sato Fema Ferrede Simba, Impalguma, Edembe, Togede Bunjinyo, Joba De, Seguya, Angambia Buban, Yangana Funyo. Banga bitambula njagalo kupiranga mfuna nisi nabalaba atuwawe wanenu njagalo kupiranga mfuna mwenso ongezo kale da Silva za nafaba Wales batu Frank James Lampard hali wanageza kwa kupiranga waga waga olwenso nganti Oz emu kubwerele encha ale kickoff Liverpool echari de timia Bournemouth Crystal Palace echari de timia Leeds United kubwerele mbeda nga sodo kupiranga itambula ilao nechitegeza achi echimeza cha Premier League njagalo kupiranga chitambula Tugwe la basi waga nye nase na uvone Lovuli kumina uvini Yade ngase na alina game zitano Wabla Man City rasi ingati miase na goro Ize mfisi Micha akuta anu Brentford chakuna Asembia wansie Fulham Agendo samba Mani U Aina kabone lokamu Mani U Ata kuboyo Mani U elimicha kumina basa Adne points nya Gegamu kwa ago Gensobo lukwela nga kwa kama ulile Gumgana nga gobele nsonga zindaba Mbeda nga besobo lukwela nga itambula Ate onaku uruwa lero kale Bwenete gerezo bulungi walua alakinga chibaita options orwensonga Fenatu chimanyi bulungi nti abasajja bali abalala beyajjawo okulita otunulira ensonga zinzo banga Izibadenu nji abasambi bonabona bataseko mutindo omubi Wanze game yo njirabye kondo zimwabera na musambi bwatyo nga kaya abantu kolira yingira okubira ngo ogyafuna goal banangi kiba kya bulabe nga ne one on one tasoba ji one on one tasoba zi converting atenga ogenda okwetegeza ngira yaliwo Panga botuna moko ne nono mulala yenyini nyini gwe baita nganda zabajjawo Gabriel Sus ne bajjawo musambi oyo gwe baita Martinelli ne bajjawo ne Trossard abo abasambi abadde talabika then botuna moko ono Bukayo Saka ye yasigaza linnya zendoza moko ndi Bukayo Saka ndoza yasiga kasi omungereza bakubo mpira ku miaka 18 19 abiri abiri mugumu kasawe za abiri mwesa mwabajukira Michael Owen right baba batuka mipira joroza ndi mtu kwazanyira akapira Natani koku za nyarumonde katibu kawesa kama tunulira ne musasira Ben White nga nayo lusi wabera nga tazanye bulungi basoleta mu square na kubawo eno namba 3 walio Kalafiori baina muske ina ina Declan Rice oina Zubimendi wanyongede Bruno Guimarães oina one skill asobola kubawo then chitegeze nga bonabona toba ira shua chiche bagenda kuwa kuchisa because bali no muzanyo mungi ye Madueke tosobola kumanya chicha agenda samba aduka no mpira tomanyi jaraga bateka wo cross guba mukisa netuka ku ni olabula byo mubiri gwe tugulinga we yabiranga kutimya solvira kiri no muzanyo bwe che mola mola bwe kizanya rumonde bwe chukuba rumonde kati otunula muko no gamba kakati oba wajjawo Martinelli gwe mugamba nti yali mubi ninga mchima inta atisa ina chabaita tulu obe cho kulwanyisa chimu echa pace ndi we byagana nga bachi asoko ata team na ajikwata ku pace either nateka wo mpira bana ateba Trossard ye technicalities zo mpira lya zilina okusumula ebisenge ebiganye nokola ebintu ntu ebyenja ulao ku mupira nga kale naye nga walulu azanya ne biga ningo laba nti atabu abavaawo olwalero ya kubide dala missing in action era nga kati olwalero azanya de dala nga gundi Odegaard gwe tumanyo wala season Odegaard wala season dodo mu game olwalero alabikide danga ali awo asula emipira yebuno gwe maleze yaguliriddeo first time so amazima gali nti this was the worst performance mumyeyo nem Premier League wana wabadete wali otimu ikwata aseno ne mufufu gaza nokumusoka yo busosi nomusoka ye soka ne yo kubiri because amazima body language abasambi basa jibole sezo tulabanti game ya Sunderland yali ekaluba ne

0: Ya byaseno byali biraga nti byagala obubonero. Abasajja bali bafiirawo olwalero emibiri giringa abata traininze babaddenga bwe bakimya abantu oyo abasematooyi ne basolooza abasambi. Omanyi bino ebipira by'okubyalo Mayombo aliwo yasinga okuba bbiri ku kyalo kuno nti aleero agenze sima musenyu mugende mu kirombe muyite nti kinti ate olooza ekyalo kyawali tekitwepikidde kize waneneneno ku kisaawe kyaffe kya community baagala mu fulendi nti mugende muteri Mayombo ne balireeta nga lifunyiza empale lifunyizaako empale paka mavivi n'omusenyu mu matu. Kubye RC tebadani biten mpira gyayo naye bajukubye olwaleero Newcastle mukubye. I think team ekyali unbeaten right now ye team ya Manafa ba enaku z'omwezi nga abiri nga kumi omwezi ogujja wetugenda okuba nga tulaba next games eza Premier League kitegeeza nti gwe bakubye satu ojagenda ngu nga twogera omwezi mulamba nti gundi enaku endala ttaano bagende bakyali ye team ya Nottingham Forest 1 olwaleero Nottingham we bagikubidde bwe bavaawo bakyaze ttiimu ya Naffe bakyalire ttiimu ya Bayern Munich nga 21 October ku Bayer wali Arena wali then bagende bakyaze ttiimu ya Everton November nga 24 awajja bera fourth round ya Carabao Cup nga 27 nga bazenya ttiimu ya Naffe ba Fleetwood. Ebimu ku ebyo bye nsobola okubira nga nkutegeezaako bwe mugenda nga awuliza olwo gwa Simba onaku olw'enkya nja kubeera wano nga tukola game ya ttiimu ya Banaffe aba Manchester United nga batunka ne ttiimu ya Banaffe abafula babo birina okubeera nga bitambula gye mikwano gyange bena bagezaako okuba nga mugoberera ensonga zino yonna gye muli yonaku olwaleero nza Bodi Abdi Munnayuganda ngenda kubeera nga nva wano tugende mu maaso n'enteekateeka za Lubogola Simba nga bwe ziri tubadde n'abanaffe aba Lugave Cough and Flu Syrup ano bategeeza nti nogwa n'ekifuba ekiruma ekifuba ekiraakiira ekisiirira olina obuzibu mu kusa mawugwe wa alusas nga omanyi ebeera Lugave Alusas Syrup omukyala agenda mu nsonga ofuna cramps nga zikutawaanyiza ddala amanzi cramps zintawaanya tiwengenda mu nsonga cramps zintawaanyiza ddala syrup erina kubeera eddagala lina kubeera lya solange women syrup linamuku ebyo ebirumaluma nga ogenze mu nsonga olina okubeera nga syrup eyo gyekwata solange women syrup erina okubeera nga ekubeeramu n'abaana abali ku masomero be watutte ogibagulira n'ogibatwalira ku vidiyo basi kyo osobola ogiweereza owa board mugambe oyogere n'essomero bagambe eno syrup ya muwala wange olw'ensonga nti ejja mukolera bulungi nnyo bagita solange women syrup gwalina eddagala amannyo ganyenyeera gaaguba asira galimu ebituli bonywa ebyokya n'ebyebuguma abikuyisiza ddala bubi erina kubeera nana hobo mouth wash ebitambula nabo ebino ebitambula ddala bulungi nnyo gwanywamu akiyiwamuko emugolo ya ttiimu ya Naffe aba Nottingham Forest bintu biri abo byakunyonyola simanyi biki namba biki obimanyi bavaayo mangu
1: ekikopo kya Premier League nga gubadde gukutuusibwako betika amaka g'abawanguzi mukulikeeyo tubayo
2: batinta mu ngule 25 batinta bibatinta engule wakabi olulimi oluganda
3: ogabudde nnyo webale kufumba
2: tinta tinta
4: katongole
5: wampa sebo
4: awali eddibu tewalumi
5: ne mwanula
3: sebo amabunda ebeera njala
2: enguli kw'obirimu etaano ekutuusibwako
6: kase ly'eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbies kyekibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteeka Gilbies mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbies abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate ng'aba muwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilbies leka ebiseera by'essanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyona obwegendereza
7: Ekifa mu bibanda! Giwedde gitya? Giriwo egikubye munda? Egikyagenda maaso? Giyimiridde gitya?

Chadunde kuwe soka, chadunde tebako, laina, ata, lefa songa mu center, emete zevao, lefa gede wale na mga nchiamu, saja bada kumi, kayundo, embete za yevao, chadunde nga anti nenda masebo situbikiriza, ina mju kila anti chadunde, eteka yomusa, bugande gamanti ya a, musoke muvwe budu tuja kusa, nibaga nkati tuge, ombe kuba budu homo andebo vachimira, bari bakambwe, baja kubudu, Neno bure mezi, ejako mawukota, mupeneti, 00 buwama, 00 kasana, penati zira mula, bure mezi, ebyo mbiju kirangebe wadewe guru. Oropita sen kungu kapteni uwe cha dondo budebu, yari kapangu rechikope chobudu yari mchibinjo mwari cha dondo. Biri makumi ya biri muena. Na kamu, irabu gerere butamba, bururi buremezi, sibava mchibi njecho, bili abili muwena. Eru mkubila ye mbwere, kakati. Bili abili muwe tano mwaku uguwede, era, buwe kure ya tute, irabu gerere mungujukira. Mpiro, bugerere ya gukule mbele gore bili mudachikanga kuminatano, bili buwerere, chadu ononga uojima nino mtima goyo.

0: kinde suwari rudevi serebio tweji ukanyando ngonka deri ya itakwe biserebio nga ya basu zanga mbubi nukama sejire kati ngambire chane chukulio kumpimpi yao
1: umuziko
0: mtio miaye walipa kakejenge disike vugo otaka la rwajito kula chupa

0: mate
1: ani bwekula account yo obateka yo sente okusobola kugizza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles mu Uganda tuwa ku kadde 10
2: Batinta mungule, kovili muetano. Batinta vibatinta. Engule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba.
3: Katongole.
4: Wampa sebo.
3: Awali ya divu tewaluma, ngateba kukubie. Terezo lugero lutu ukidide.
4: Sebo, awali ya divu tewaluma, ngatelidi kugwe.
3: Ngeda.
4: Momorona.
3: Tereza.
4: Awali ya divu, osao lulimi.
3: Ngeda.
2: Kabuze katati ntei.
5: Sembungu.
3: Wampa sebo.
5: Amabunda chichi.
4: Nemuanula.
3: Sebo amabunda. Ebe ila anjala.
2: Enguli kwa mini mwetani.

0: radio.
1: Wili! Yeah! Emitwalo bibiri beddo! Ngabuliomo, hatuoleke mtwala abiri abiri.
2: Go Sunday!
1: Soka, genda ku www.betika.ug. Osibomo bila kati.
2: Fune mbide jukuba munda,
1: ngonyika sita bibiri kumi star, kumi na tano star, kumi hash.
3: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bila wonga

0: bass. Tuli ano kuchenda musamba kasi ni sakali sa tifama mafarma kula simba tuli lai. Ninezi boom. Na professor an. Ani ya wandi korimba lu. Obote wali buzibia
1: chukulu. Korimba lu na luandika. Nyenzeke njini.
0: Awe njini ya kumanya. Umutu wa ya gare njini.

0: abawala abulungi njagala kumanya obusinzivu n'obunyivu bwonna bwabukubuseo
1: mbatubunyawo
0: ekimba kino ani akiwandiika omulungi
1: webagema
0: Oluyimba luno
1: ayi. Why? Just a minute.

0: uhima unuline ngeri jeruku sikana neruku teka malaini
1: maso yuri deyoko biri tia aline birunji byonna na enga tani na musajja ina ngeri jena tiyo mukwana na funanga kao gwentu manga ono nakato yanta wanya hera nobu sente wange babulianga nejeti bigwe twatumanga nga yeyo gera kobi bye muwamba zoba nalina muroge nga bulibye bangamba bimpita mutwe toyo muwala mwezi muleke zenga na enna lobo lobulungi bwe yali yakula bali bakuganye ko mukazi neno sika.

0: Ani onera side chawo.
1: Uno maiko ngandi muzende kanyaga.
0: Abantu banga bembende bali bati yawo.
1: Balungi.
0: Ekimba kino kyuliranga bwe nkiwulira side wano.
1: Ikutebuli wa mumu mabala uwa.
0: Uno wano ndine wa mwita yanga di.
2: Umana we muzende.
1: Muhulira bulungi.
2: Bilibiti ye muzende au anko.
1: Bilibiti nyo.
2: Abawala wakuisabatia.
1: Omanyo kubuza agenda na kulienko

0: Pakasirisa kalisa tufama maparugola simbe mbogo menu njedembe. Waliwo omwana gwoli nayo kumpya omulayirira ebisembayo. Ndine chane ekyobulenzi bakiyita kiyanga digwe bage mawulira disco.
1: Tibwe nalindi singo nga tonalabi keno. Bali banji vinaraga kumukwano. Bali benzi na yoba yali simbo. Mbasule wati. Oh, nga wade nange sali mwenzi. Na era nene mera konyumi sizensi. We!

0: Wewe. Basoga motia. Abantu banga bema kukuba ali batya Musa abo. Ekikadde bwe kivuga bikibye musinga okola abo. Mbaya abantu nga babiri awo. Sembyayo. Gali bize gali mukweya gali mukunyumirwa. Twende we. Mwana chono alio kumpi mpibuati. Baso gambo tia. Webale kuwela kanyono. Abantu wangaberu wabenge bali bati yabu. Vago nawe gwe.
1: Bana yekyo tukola.
0: Ekikadde bwe kivuga bikibye musinga okola awo. Owaye. Mpaye abantu nga babiri abo. Mwana chona alio kumpi mpibwati. Ogambo tiyeyo. Webale kubela kanyono. Abantu bange bali bati awo.

0: abikoze mu mukubire ngaro namwe
1: dahe wairo. Then she say dinti
2: mwami
0: yesinga bana babanga gwe abajya ku

0: nze
1: siso bino baby sajja bino byakulikanga kulai nizino ze byakubanga reason yongera kukatiriza muwala wa mbala zo munyonyolo omuga.